Ito'y itaroon na hamutuk ona, no reza tiya ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu gozan niya.

kaka imia matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguro. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Ito'y itaroon na hamutok ona, no reza tiya ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.